motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jéggola kon ba ma di borom yeerma ne ba kon nak nanu ma jéggulu nanu tuub ma bal len ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen aya ni wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tu bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu du won ak tuub rek ñepp alko bu du won ak tuub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mu ne nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seen ciir du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu sen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokku ñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokku ñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tuub motax muné thumma kon istighfar tuub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tuub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tuub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonent bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatul islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggene nit ku nara taxedi la motax kon ñu bëgg rek moy nga budde ku ca bakkar ba ci lu gaaw te bañ ko yéxé reccul la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko akba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax len mi ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne shart yi nga xamanteni modi shart tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax muni duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi dégg

ne ñoom seen and yàlla taxul woon. Moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira, yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna. Moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndoon ak yow te nga dugal ma ci, yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal. Waaw, su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam, yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral, moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def, naan yàlla sama xarit yëlidi yàlla boo leen nattu sama gannaaw. Ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci ngoon, ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab, ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm. Kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul, yàlla nee na xaritoo googu ci pécc xoo lay mujj ëllëg. Moo tax bëgg nañu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe. Lañu lay wax dara du ci dëgg, waxi bakkan la, waxi neen la, wax la yoo xamante ni teguwul fenn. Waaw, ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo. Kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu. Ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaful muharramat al mawjuda inda, waaw, yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko, te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam, dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti. Su dee ne da nga am dam yi ci sa kër, waaw, maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul, ñu ne jëlal loolu nga sànni ko. Su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko. Su dee ne itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko. Waaw, su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër, mu ne jëlal yépp itam nga toj ko, ndax yooyu yépp baaxul, dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram. Su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. Ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nañu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax, xarit yu jiw yoo xamante ni daneen la mën a jàppale ci ak ragal yàlla, daneen la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa jëltu gannaaw. Lu tax? Ndax xarit bu baax dafay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon. Moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw

0: xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettres. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ni jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo comptee lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a dumaa mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga siraata alladina an'amta alayhim, nee na boo comptee lettre yi moom itam 19 la. Bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki yeeg juróom-ñeent nga boole ko ak juróom-ñett fukk yële mu di 80 yi, mu ne kon da nga am 99. Soo amee 99 xaraf, nee na turu yàlla yi fa inna asma allahi taala kullaha fi lqur'an 99 isman, mu ne turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alqur'an nee neen 99 la. Benn ba nag dañu ko nëbb, moom la ñuy wax ne mooy ismullahi alacdam, wax yi bari na ci. Waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal siraata alladina an'amta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent. Fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana maliki yawmi ddin iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim, ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp. Ñu ne boo waxee gayru lmaqdubi alayhim wala ddalin, nee na boo comptee lettre yi fukk la ak juróom. Soo boolee nag fukk ak juróom yooyu nga boole ko ak 99 yële dalay jox 114. Mu ne saar yi ci biir alquran yépp téeméer lanu ak fukk ak ñeent, 114 leen. Moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci gayru lmaqdubi alayhim wala ddalin, nee neen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yépp, mel ni ku jàngoon kamil bi ba jeexal ko. Ñu ne wala ddalin boo comptee lettre yi nekk na 10, fukki lettre la. Mu ne bu fekkente ni nag 10 lettre yooyu di wala ddalin da nga ko boole ak 114 yële dana la jox 124. Mu ne moo tax mu ne yonent yi maanaam anbiyaa u yi ñoom seen lim nekk na 124 000 ay yonent yoo xamante ni ay anbiyaa u leen, ak nañ ci 124 000. Kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala ddalin nee na dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen, moo di anbiyaa u yi dana am seen yool, ñu di 124 000 ay anbiyaa u. Mu mel ni kon fatiha daal ndeke dara niilu ci, lépp ngëneel la. Ñu ne itam
1: waaw aaya yi nga xamanteni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmani rahim waaye am na ñu ko ci seppi am na ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax bismillahi rahmani rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye ñooñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aaya su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmani rahim la mu fekkee ñi ko ci boole la ñoom dañuy jàpp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin loolu moom mooy benn aaya bi kon su fekkente ni ñi comptewul bismillahi rahmani rahim ne bokkul ci fatiha ñooñu dañ naan lii mooy fatiha da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin mu di benn aaya arrahmani rrahim mu di ñaari aaya maliki yowmi din mu di ñetteelu aaya iyaka nabudu wa iyaka nasta'in mu di ñeenteelu aaya ihdina sirata almustaqim mu di juróomi aaya sirata alladina an'amta alayhim mu di juróom benn ghayri almaghdubi alayhim nekk juróom ñaar am ñi ci limaale nag bismillahi rahmani rahim ñoom dañu ne bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yowmi din iyaka nabudu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala dhalin amin loolu moo di fatiha ci ñi nga xamante ni boole nañ ci bismillahi rahmani rahim ñu ne itam xaraf yi wuti nañ ci am na ñu wax ne xaraf yi fatiha nekk na téeméer ak ñaar fukk ak juróom am ñu ne téeméer ak ñaar fukk ak ñett am ñu ne téeméer ak fanweer waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi te ku ne dégg na ne alquran am na juróom-ñaari jàngin ñu ne jëli nañ ci lenn ndongo mu di ay taalibe ñu jële ci seen sëriñ ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la feebar bu doy waar moo xewoon ci seen dëkk nee na ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee tamim yi nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi nee na dafa digal nag ay taalibeem ne leen malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha te bu ngeen koy jàng na ngeen ci boole bismillahi rahmani rahim te bismillahi rahmani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi maanaam boo day jàng saar wi da nga naan bismillahi rahmani rahim milhamdulilahi rabbil alamin mu ne bu ngeen ko jàngee tafli ko ci kaw ñi feebar yàlla dana leen defal ak wér te taalibe yi neeneen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura dañoo daal di wér moo tax wax neen ne wa man qara'aha maa wasbi albasmala ala almarid ixda wa arbaina marra shafahullah mu ni képp koo xamante ni jàng nga fatiha nga taqale koog bismillahi rahmani rahim nga jàngal ko aji feebar nga jàngal ko ñeen fukki yoon ak benn tafli ko ci koom nee na yàlla dana ko may wér su fekkente ni feebarul feebaru dee ñu ne wa man daawama ala qiraati alfatiha maa albasmala bayna sunnati subh wa fardihi ixda wa arbaina lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kaana faqiran aghnaahu allah wa in kaana madyunan qada allahu anhu addayn wa in kaana maridan shafaahu allahu sari'an wa kaana mahbuuban inda alcaalam alulwi waalsufli wa kaana masmuuca alqawl wa maqbuula alficl wa muhaaban inda caduwihi wa maxbuuban inda muxibihi wa lam yazal fi amnin min allah mastadaama calayha ñu ne képp koo xam ne sax nga ci jàng fatiha di ko taqaleeg bismillahi rahmani rahim ci diggante bi nga jullee sa ñaari rakka fajar ak fa ngay jullee suba diggante boobu nga jàng fa lu tollook ñeen fukki alhamdulilahi rabbil alamin ak benn nee na daraja joo mënti wut place boo mënti wut da nga ko am ci kattanu yàlla nee na itam boo bu fekkee da nga ñàkkoon yàlla mën na la may ak koom nee na bu fekkee da nga amoon borbootu fay yàlla mën na la dimbali nga fay ko nee na boo feebaree itam yàlla mën na la saafara ca feebar ba ci saafara bu gaaw nee na itam bu fekkente ne itam yaa ngi koy jàng nee na ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañ lay bëgg nee na itam sa kàddu gu ñuy ormal la gu ñuy dégg lay nekk nee na itam say jëf lu ñuy nangu la boo defee rek ñu ne iskay neena itam say non dañ lay hormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nek ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mu ne cipp ko xamne folli nañ la ci barab ki nga bëgg fa déllu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi nga jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar néna li dal soko dé saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jëlé nañ ci Anas radiyallahu anhu muni nit ki su démé bay tudd ci lalam néna mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad néna mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas nenen dal ku jang lolou ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam ite nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neenen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fa yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musmala jur xawmala ndax jaxlek tiit nenen bo de jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko de jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy yi nek ay fitna neena bo day jang suratul mulk malaaka yoy do len gis neena suratul kawthar manam inna a'tainaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar ñu ne boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafiq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musul la def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bes rek gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiqi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonent bi ba jakkalok mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni khul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbeeku neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altiné ja yaangi jang juroom ben fukk talata talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni tam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsa té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am benn choono mu né képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko ginnu yoon manam nga fexé bu bis bu nek nga jang jooni fatiha bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak a condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge be jang dog bi itam bu la dara empêcher bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fa la koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ni amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ni fatiha da ñen ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré mën nga ko jang fan wéré yoon so jullé tisbar ba paré mën nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so jullé takusan ba paré mën nga ko jang ñaar fukk su e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témèr yoon néna lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju
0: ñu ne itam diko jang ci ginnaw julik suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi ne ne itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihat alkitab ba'da salat almaghrib muni jele len ci a cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam muni kep ko xamanteni amna aajo man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukku neena boko jangé ci dogu ñeen fukk yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif muni ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njab nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lab neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mëna ci def sutura du ag fo xamanteni mëna ko dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu te alhamdu di cant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tollok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cant ak la ci lamb ci ay ngeeneel ak xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam batuk cant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu nu bëgg cant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sante yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollonat mom kon mbokki fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu duggusi waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah
1: aljuma bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yoonte yalla Musa alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Mbokki déglukat yi, sant xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw dellu si na ci katanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq ànd ak seen xarit.

motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni man arada an yatakallama ma'a Allah falyaqra al-Qur'an idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra al-Qur'an yonent sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang al-Qur'an ndax waxtu wi ngay jang al-Qur'an yaangi wax ak sa borom muni tam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma sa bugu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pocher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudanu ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajida fi alquran kulla ma yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-mazid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam kinnamu yalla parce que al murid moy kinnamu yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di togg alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jéggina dayo fi mu tek alquran teggu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek teggu fa alquran fa mu tek alquran teggu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggane ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni ñu référé wu ci ben philosophe mo leen di gënal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxe ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla jamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digante ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dañ ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba, surtout jullit bu jigéen bi, xam ne am na responsabilité bu mag diggante mag boromam. Adduna bañ ko koo xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun. Ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu, kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi mayewu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis nañ ne itam Khadija bi ko yonente bi di takk mu ngi ko takk ci ñeen fukki atam, fekkoon ne itam seyoon naak ñaari góor ba tas ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk, te itam sey ba amoon na ca doom. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy takk Khadija mu ngi ko takk ci jeeg, mais takku ko ci njànq. Gis nañ ne itam mage na yonent bi fukki at ak juróom, ndax bi ko yonent bi di takk boobu yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom, Khadija toll ci ñeen fukki atam. Bi sayidatuna Khadija génnee àdduna yonent bi takk na jigéen ju ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, moom itam mu bokk ci giir Quraysh. Kon moo Khadija ñoo bokk benn giir. Waaye gis nañ ne Sawda mi mag la woon moom itam, waaye mag mu muñoon la, ku doon jihaat la itam ci yoonu yàlla pour yëkkati kàddu l'islam comme ni ko góor ñi daan defe. Moom nag amul na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Sakran ibnu Amr, yàlla na ko yàlla gërëm. Sakran nag gaañu, waaye bàyyiwu ko njaboot, bàyyiwu ko itam ku ko mën a dimbali. Loolu taxoon nag mu amoon ay difficulté yu rëy ci dundam, amoon ay coono yu rëy yu mu doon jànkontewaale ci dundam. Loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko ngir dalal ko, ngir itam dimbali ko ci coono yooyu nga xamante ni mu ngi jànkuwanteeg moom. Waaye gis ne jigéen ju baax la, ndax sayidatuna Aisha mi nga xamante ni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenen tibi joge Aïcha mi nak biko yenen tibi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale bu tuti la won biko yenen tibi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaayé lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen tibi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen tibi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukéré wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bam ci joge tak na mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñene mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ku tabe la won ñene nak mak la won ndax diko yenenbi takke wer lañu def rek mu gañ ñune amna ben serigne bu mak buñuy wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon kep ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Ummu Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Ummu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Ummu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Harith, waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama ko doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko suma xasee wax wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul na fex yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko diggal mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainab bint Jahshmi neke yalla lam ci beggone modi dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tayji kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainab bint Jahsh wax ne ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainab bint Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci Zainab bint Jahsh tak na jigen bi ñi wax Safiyyah bint Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deggal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi daldi koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takat na kenen mu joge ci Safiyyah kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiyyah ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenente bi Safiyyah mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyyah bint Huyay ko amon askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jëkëram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa bay tax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amon diine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënono dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis ngene dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na juwayriya bintul haris mom musafi' ibn safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ku amone barké la fu massaane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujj waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujj kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître njek

xamanteni mo jur dom gi nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jegi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciapelam bu mu am ci yonenti bi yonenti bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax nitu do rayana ki modi sen turondo modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli ni dadi koy japp mu nek jam na waye bamu toubé nak ci lako yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ñoo doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallahu

boba nak bu degge man la deg su gisse man la xol su lalek loxo man la lal su doxe tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla neena giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma sopp modi defa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sop ko te tioxel gogo mako sop nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax ne ni yenen ti yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina mo ngi ñëw ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mu wax soxna se ak dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa def ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu ko jolli ci shajaratul mubarakah jëm ko barab leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule yeki yeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhna'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera ko xtan wa neexna amna question yu yalla posé sidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox mune ko hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yepp la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xob garab yi pour sama jorge mana lek ñu ne kéro ci fay bu yalla am ci yenen ti yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yenen ti yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendalek yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox ko mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaax li ci numay jëlé ruham dana jaax li ci numay jëlé ruham mu ne ndax duma bëgg mukk jër ruuxam te fekk boobu neexu ko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlen ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn àdduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël neena dana xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëgguma jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa

aw nit bo amulé kersa lu né dana ko yefal lu né rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba muni nak kep ko xamné amul ak sam ci diini di moy ci ndikuli yalla téré di japp ci le mu diglé néna sa xol dana waw néna té ko xolam waw da fay duggu sala kon na ngeen moy tandiku niw kersa na ngeen moy tandiku sawar lam yeen samay dom poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel jurom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi len di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké te muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedanga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexé rek ba yow denga bakar bo def tout correct fexel ba dal moy gula shaytané dougal nga fex ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yéré bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fex ba pinch yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ne ak bëgg aduna li ñuy tuddé xir neena modi ciabi choona neena modi warwayu fitna neena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak no kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

neena seen loxo ñoko fangu ndax man yalla xoruma e ñaanuma yirma lay kessela duma jey musibu diko xepaw nit kon nak sama ñeegal sax mo upp ne ngeen nga gis nit ko xamni lamu def ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna duko fi xaar ndax yalla alak nako bu yag waye ñu jéggulu yalla ak baxam ak yërmandem ci nit motax nit ki di dëkke musiba yu reuy yalla diko sétan rek motax yalla ni waya fam ka teyf li ngeen def yi ma leen ci jéggal sax moo li ma leen ci fay

so sidutul amati barke ko xamni su nawet masana wacc so baye ba nopp da nga mëna denc dundu ak dundu ren ba tiwen legi dundu wer rek ngay denc da nga baye yeb ci ben wer lay yem do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla tanu yëkëti yërmane ci xol yi boori duñu yërm ba do lay

yow yonenti bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit té do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi alquran bi ba xam

Sayyidatuna Fatima mu ngay dégg baatu malaaka man, waaye nag gisul jëmm ci. Yonent bi rek gis jëmm ci. Mu ne yonent bi asalaamualeykum ya ahla beyti nubuwa wal risalati wal jaah. Mu ne ko maa ngi lay nuyu, di la ñaanal jàmm. Yéen néegu nubuwa bi, yéen néegu message beeg dara ya ji. Te moo di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lay nuyu. Yonent bi ne ko wa alayka salaam wa rahmatullahi ya akhi ya Azrail. Ne ko jàmm ki yàlla gi yàlla nekk ci yow itam ak yërmandeem yow sama mbokk Azrail, ndax mu ne ko nuut mu ngi tudd Azrail. Yonent bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi idnillah. Mu ne ko ndax da nga ñëw pour seesi ma rek, ndax yàlla daf la yónni pour beneen mbir, wala da nga ñëw pour jël si sama ruux. Mu ne ko yàlla daf ma digal ma ñëw jël si sa ruux, waaye nag ma jëflanteeg yow ci ñeewante ak kafeel ak yërmande. Soo ma joxee ndigal ni ma jëla ruux ni, ma jël ko ci ndigalu yàlla kattana. Soo ma nee dellu itam ma dellu. Waaw, yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee, ndax sopp di leen yàlla sopp. Jaam yooyu nag sayidina Muhammad moo ci jiitu. Moo tax malaaka mi wax ko loolu. Ne ko nag fanzur ma tara, xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex. Soo ne ma dellul ma dellu, bàyyi la nga dund ba mu neex la, ma ñëw jël si sa roox boo mu wooyee, wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma Jibril ñëw. Foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise, kon xaar ko ba mu ñëw rek, su ñëwee nga soog a jël ruux bi.

mané ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi niki bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennatuna mo koy jall sayyidna jibril ci ko

motax so demé ci ibnu ashir mo ngay wax né wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilah yajma'u kull hadhihi al-ma'ani kanat lidha 'alamati al-iman mulim khaytu khayt façon yi ñuy jamo yalla neena mo ibnu ashir neena yalla ko ndaxan ci batu la ilaha illallah neena lolo tax mu nek mandar gay ngam neena so ni la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lepp lu di xetu jamu yalla rek neena amale nga ko ci batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma yalla mu ko ci ndaxan motax usman ibn affan radiyallahu anhu togal na ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis yaronte bi jekki jekki xol ci kaw neke bobu sayyidina jibril moy wacc bi sayyidina jibril wacce ba yeksi ci mom neena mu ne ko yow muhammad inna allaha ya'muruka bil 'adli wal ihsan

xamne jinne daf ko sakk neena baatu jalaale bi di baatu allah mën nga bind xarafam ya ci sagal bu blanc neena nga lakk caf ya foonal ko kooku jinne sant yàlla mën na ko saabara.

te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek et su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegi daldi joy ne ko salituma ndax xamna ne natou ñinga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorul sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci feber ba daldi wir mu amaat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla Ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deg yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha ci gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natou ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko baye defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le sogo cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة

yeddu gogu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu.

0: diis li nga nekkee mu gën a gëlëm.
1: taxul
0: waaji wuyu ko, waaji moom mu ngi continué rek. mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekk fi. mu ne ah ayaxsabu sabb anna alxubba munkatimun ma bayna munsajimin min huwa muttarib. mu ne ki sopp daal dafay foog ne cofeel daal dañu koy nëbb toob di jooy rek di ko naqarlu ci xol. ne ko daal maa ngi lay yëgal ne lawlal hawa budul woon ak bànneex, lawlal hawa budul woon ak cofeel lam turiq dama ala talali. kon daal doo toog fii ci gént bi di tuur sa rongañ di jooy rek. yow daal sa jooy yi cofee la ko waral. xam naa ne dara taxul ngay jooy lu dul rek ne danga am koo bëgg. kon daal bu dul woon ak cofeel itam wala arita doo tuur rong doo veye doo fokk li zikril baani ngir fàttaliku garabu baan ya nga daan garabu baan ga nga daan toog di waxtaan ak sa soppe wala alami ak montagne ba. yow daal barab ya nga daan toog di waxtaan ak say soppe bu dul woon ak cofeel kon doo toog fii di tuur rongoñ, bu dul woon ak cofeel kon doo toog ni xullu di xoole mënatuloo nelaw. cofeel rek mooy def ni xam naa ne daal am na koo sopp. mu ne taxul waaji wax dara, moom daal mu ngi amee naqaram rek toog. mu ne ko bu ma nëbb waxal ak man fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka udulu ldamci wasaqam. mu ne ko naka nga mën a weddee ak cofeel goo xam ne sottee koko rongoñ ak feebar seede na ko ci yow. yow yaa ngi jooy jooy yu metti, yaa ngi jeex takk, jeexaay boobu ak sa ronga yiy tuuru moo wan nit ñi ne am nga ko bëgg. kon nag naka nga mën a weddee ne soppuloo, yow kay am na ko bëgg. fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka udulu ldamci wasaqami wa athbata alwajdu xattay cabratin wa danan mitla albahaari ala xaddayka walganami. mu ne ko noo mën a weddee ne yow soppuloo te sag njàq rek say tiis ci wàllu cofeel dem na ba saxal ci yow ñaari rëddi rongoñ, dem na ba saxal ci yow feebaru songoom. ñaari rëddu rongoñ ya ñu nga mel ni gàncaxu anam ci xonkaay, ndax anam benn fleur la bu xonk na rongoñ ya di tuuroo ànd ak deret marqué ca ñaari lexam ya. mu ne ko cofee la tax bu du woon ak cofeel rek. kon njàqare du feeñal du saxal ñaari rëddu rongoñ ci sa ñaari lex. mu ne ko itam bu dul woon ak cofeel doo feebar ba songoom ci sa feebar ba yaa ngi niroog gàncaxu bahaar, ndax sa kanam gaa ngi jaune. ndax feebar bu demee maanaam feebaru songoom jeexital ba moo di ne dafay dem ba jaunal sa kanam. kon fii dafa mel ni daf fi am lu ñuy tuddee lafun wa nashrun mushawash, lafun wa nashrun mushawash. ndax dafa niralee ñaari rëddu rongoñ yi ci gàncax wa anam ci xonk bi mu xonk, mu nirale feebaru songoom bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune. mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy. bi nga xamante ni waa ji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar ya rabbi amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax kala soga nak nangou ne ciofela tax muy joy mu ne ko naam wa ciofer rek mo tax muy joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna fa arqani lolou motax fa arqani lolou moma veyelo lolou tax munituma nelaw lolou tax may fokk muniko wal hubbu tiofel nak ya'tiridu al-ladhat bil alami da fay gar banexi ci metti ni tiofel nexi non la ami itam ay nakhar ki metti muniko dal ki mu beug la tok diko jener mu melni jëmum la jakar lol lolo tax may joy lolo tax munutuma nelo muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al uzri ci banexu gi al uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yawmi may yedd ci banexu gi al uzra ak ngantale gi ni minni bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam talumi doma yett so namona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci muné ko li tax nak mu tuddu fi al uzri muné dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam giir uzra giir la goo xam ne seeni góor dañoo fidèle seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mu mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama ciofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلق تومجي ndax la sirri bi mustatirin ani lwushaati sama secret ciofeel daal nëbbuma ko rambaa ci sama jàngoroy ciofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññeeku na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasin mu ne ko maxattani nusxa laakin lastu asmaahu inn almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nak li ngay wax yépp mënu ma ko dégg te du ma ko dégg. Mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëggu ci moom nee na dafay tëx te tëx naa. Mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tahamtu nasiha ash-shaybi fi 'adalin wa ash-shaybu ab'adu fi nus'in 'an at-tuhami. Muniko man ke tumal na ñep ne dañu ma añane ki ma bëgg ba sax tumal na nasiha ash-shaybi fi 'adali bi jaw bi ñew wacc sama bop di ma yedd sax tumal na ko ne na sama bi jaw dafa ma iñane ki ma bëgg wa shaybu tikat bi jaw ab'adu fi nus'in 'an at-tuhami mo gëna sori tuma sax ci yeddel waaw lu ne man na am tuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw. Mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop nee na tuumal naa ko ci yedd yi may yedd. Xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bi jaw nag bi jaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ni fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shaybi wal harami mune fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shaybi ci warek ci xuppu bejaw wal harami ak magat mom dal be jawan kuy xub magat diko xub wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kon danaka ku ko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam yalla nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xupp yam may xupp titeluma magat itam xupp yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو فور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشم تيكات نيكول دي اجي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yag ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop ba meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele waaw parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi waaw wala saw mu bari donc kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkontene nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubé ko lan bil ketami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bokku duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherché cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bok be jaawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fitu legi motax mu ne suma leron ne bi jaaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mu ne kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mu ne kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mu ne man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jemi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkanam mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam plaasam boko yamalé wul nak mu ëppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu waliyahu diko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet bu mo rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñil nit ki fekk ne banex bobu qatilatan ajray la leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi mën na bañu sori xam nga ki tuuf cigarette te ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi de le nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wakhshad dasa'isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wakhsha na nga ragal ad-dasa'isa xew xewi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhma maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharim walzam himyat an-nadam muni wastafrighi nga sakko tour ad-dam'a rongagn min aynin mubawu ci beut bu nga xamni qadim tala'at fesna min al-maharim ci ay baka muni walzam nga taqo nak himyat an-nadam karange ak reccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat ya ngeek bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wuté itam ak shaytané ndax shaytané limuy am am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaaré kon ñaari non len bu la jigal mukk ba nga top len nanga wuté ak ñom wa'sim huma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay ci sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé bu jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ci yobuluma qabla al maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara wala mu usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom la ma yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwat yobalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julle wuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat adurra lor min warami bu bawo ci newi makna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox kenn mo noppul wul di nafila guddi yi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi yi ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddi yi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rak'a yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rak'a yo xamanteni dang ca commencer baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rak'a ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawati na man imam busairi nga gis ne kon imam busairi dal na yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallah oustaz hasan fall te itam di gërum suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

xamanteni rombu na ci ay seug am ko xamanteni sonal non ko lol diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leene defal liñuy wax kashf kashf moy su ganar waxe nga deggu ko waaw su picci fabe nga xam lamu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci seug itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf itu yalla bobu nak ko amone kashf la waye bamu laaje ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sa na tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak xofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni da na di tiss ci suñu yereete yeguñu ko ñu julli ben julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defee rëccu yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli gu ñuy tuddé salata wajal abras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettitu bañ waaw ki nga xamne dafa am mettitu bañ mo sonal ko lol ok itam amne julli gu muy julli pour yalla e teggil ko fitna bobu amne itam julli gu ñuy wax salatu nuzulil matar mu di julli go xamanteni bu de taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp detail bi dana ñew ki bëgg tukki itam amne julli gu ñuy wax salatu muridis safar waaw so bëgge tukki amne julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci detail ci lu bari amna itam julli gu ñuy wax salatu qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa réré won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne e tok na ay at julli wuko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jotona rombu te sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amna itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari te itam lottu na ci fay ko waye manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor te meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor te munuta fay bor yi mu def lu nek mën ta fay bar te itam bu duggé ci bir bamélam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bamél dañ koy jëng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xénék yew ko bam né modd ba du mën dara waaw la ko cey muccël dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ni nit ki su féké génn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy génné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye génnu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekkenteni da nga dem ba bor yi nga yenu diis te mënulo ko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañu deung ak ñi jamono deung ci seen kaw amna ño xamne jamono deung ci seen kaw lolo tax mënu ñoo fay seeni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lepp su ko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ne su démé ba nga xamanteni ay borom ëpp na té itam mu ñaaw ñopt ci bopam té ci né mënu ta fay bor yi té itam bu duggé ci bir bammel ta fayul bor yi mëna nekk fitna ku ko amna julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu né nak julli yi ñu leen fi limal tollu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqi bindu nen ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatul istikhara wanti amna julli gu am solo modi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekké nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ caay yéene ndax yene ba soxla wuñ ko ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne yaangi joxe tahiyatul masjid yaangi nuyu jakk man ko ca dawal yene ko waye budé nak
julli gi nga

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam gude guddik talata neena nafila yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang ci jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg ñun itam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang ci jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir nena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir yana nga wax ko nak 70 fois lolou modi julli ke guddi talata mune bu fekente ne nak beccëg bala mune beccëgu talata nenen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mune lolou nak ñu ko jël ci serigne bu ñuy wax anas an anas radiyallahu anhu mune su jant bi demé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp inéer yoy ci ngui koy julli néna yaangi jang nak ci rakka bu nek yaangi cey jang fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tang cey jang fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafila guddik talata ak beccëg ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam am na nafila bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñent rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois moy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure côté yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillah rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddi al khamis ak beccëk ba ñune wa amma salatu laylati al khamis fa thaman manam nafila guddi al khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddi al khamis mu ne lol itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illallah alhaqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg ne nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illallah alhaqul mubin la ilaha illallah alhaqul mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik alhamis sudi beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila neene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek yaang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccu al-khamis neena yaang ci wara jang fatihatul kitab muri alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kurus rek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fukk loolu itam mom modi nafila guddi al-khamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma wax neen ne ñaari rakka la yene jele neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois koy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yankey jang fatiha
ci ñaari raka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugo aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci première raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukku ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccugo aljuma ci digënté tisbar ak takusan première raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak jurom ñaareru raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon neena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari budé itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam jurom fukki yon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñune jeul nañ ci manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaarak alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñune kep ko xamé ñune yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fexé ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurom fukki yon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mo ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci beccëk bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon ene yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at lolou itam lu am solo la julli ci yenen te bi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow من يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينكو واو يو يننتي بناك لن يجلك يو من وخلن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينسوكنا نويتم كي بسو أجمع كي جانج كي قدقى كي جانج سورة الكهف نين سوكنا نويتم كي بچك با سورة الكهف دال بغنن كي جانج كي بچك أجمع قدقى mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahfi ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna ta bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom ben rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu ne itam budé jullik beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé jullik beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jëlé ci serigne buñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba nopi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wëru shawwal itam mu di wër wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aaju koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolou ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washamsu wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layl iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccugu korité ginnaw bo jullije ba delu sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbika rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layl idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk abdullahi cube waye nak ñun